tô hoa là nồng là ô ma phi sa ma wa ti wa ma will art mandalazi yashfao endao illa bi isni ya la mo ma bai da idi wa ma hal fao wa la yahitu na bi shay'in min amihi illa bi ma sha wa si al kursi yuhus sam wa ti wal art wa la ya'uduhu hibzuhu.